0: 3ZZZ Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support.
0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho, pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at siguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Careers, autorisado ng pamahalaan ng Victoria. Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang pagpapatayo o pagkukumpuni ng inyong tahanan ay isa sa mga pinakamalaking pamumuhunan sa buhay. Iyan ang dahilan kung bakit kami ay bumubuo ng mga bagong pagkakataon sa mas ligtas at mas mataas ang kalidad ng mga tahanan sa pamamagitan ng Building and Planning Commission. Dapat nang bumili ang mga builder ng bagong home warranty insurance para sa mga karapat-dapat ng proyekto na nagbibigay ng higit pang proteksyon kung hindi kayo o ayaw kumpletuhin o ayusin ng builder ang gawain. Ito ay isa sa mga bagong hakbang na dinisenyo upang bigyan ang mga may-ari ng bahay sa Victoria ng mas higit na kapayapaan ng isip at makakatulong na mas maaga ma-resolba ang mga isyu ng pagpapatayo. Para sa iba pang impormasyon, bisitahin ang vic.gov.au/openingdoors. Inaprubahan ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
6: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
7: Gusto mo bang maisingit sa araw mo ang pagpapadala ng pera pauwi? Saan ka man dalhin ang buhay? Sa World Remit, makakapagpadala ka ng mas mabilis at ligtas gamit ang phone mo. Sa magandang palitan,

0: at mababang face. Kahit sa pinakaabala mong araw, pwedeng maging madali ang pagsuporta sa mga mahal mo. I-download ang World Remit app ngayong araw para maramdaman mong mas malapit ka sa tahanan sa bawat padala.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Hindi ko naisip na para sa akin ang trabaho. Pero napagtanto ko rin agad na ang mga kasanayang meron ako ang talagang kailangan ko para maging mahusay na prison officer. Nagagamit ko ang mga kasanayan ko sa komunikasyon at nagiging positibong modelo ako. At nararanasan ko ang lahat ng ito kasama ang nakasuportang mga teammate. Kung gusto mong magamit ang mga kasanayan mo para magkaroon ng karera na parehong nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, mag-apply na. I-search lang ang Corrections Victoria Career. Autorisado ng pamahalaan ng Victoria, One Treasure Place, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ang susunod na programa ay sa

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Jenny Di Chapco, bumabati ng isang maganda at maaliwalas na umaga. At ano ang ating kanta ngayon, Miss Liz Han?
1: That was Pinoy Tayo by... Ano rin? Nawala na yung ano. Nawala na yung... Pero that was Pinoy Tayo by...
0: Pinoy Tayo. Pinoy Tayo. Nandito po tayo sa ating programa. Pinoy Gising Na. Okay. Yeah. How are you, Miss Honey?
1: Okay naman. So, nakikinig po ka tayo. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, 3ZZZ, Radyo Pilipino. Ang ating programang again...
0: Pinoy Gising Na. At dun po sa mga gustong bumati ngayong umaga, marami may birthday ngayon, yung pong mga pauwi lang, or kahit lang po lang bumati lang sa amin ng magandang umaga, 9415-1923. Diba?
1: Yes.
0: Oh my God, natatandaan ko pa yung number. I can't believe this.
1: And this is your second...
0: My second day since I came
1: since
0: back.
1: Since you came back,
0: yeah. Excited. Ang aga kong dumating ka agad.
1: Oo nga eh. Ako only have... Naano ako kasi yung sun... Hindi ba yung rising
0: sun? Glaring.
1: You cannot see the road. Oh my God.
0: You know, that's why marami na-aksidente.
1: Oh, dyan. No?
0: Kasi direct sa eyes mo.
1: Direct sa eyes ko. Tapos, I think you can probably adjust the seats para maano yung ano. Kasi, maliit ako eh.
0: Eh, ako din. Ano ko?
1: So, talaga, everybody's slowing down. And you cannot really see. I was so slow. And then, lucky nakita ko yung, hindi ba, mayroong green light.
0: Yung green. Ano, yung visor mo.
1: Lagay, pero nandito yan. Tapos, hindi maano. Kasi, naano lang ako eh. So, I was really so nervous doing that.
0: At, okay.
1: Buti nakita ko yung, yung lights.
0: So,
1: nag-turn left ako dyan. And guess what? It's every Friday, marong rubbish collecting. So I was behind the
0: truck.
1: The truck. And you know how masikip talaga ang road. But anyway, I was here mga 5 minutes before.
0: That's okay. You still made it.
1: I still made it. So good morning naman sa lahat. And good morning naman dyan sa... naka-join sa atin ngayon sa Facebook.
0: Oo nga, ako din, nagla-live din ako. Alam mo, ang tagal ko hindi nagla-live. This is only the second time na nag-live ako after probably mga 3 years.
1: Oh, talaga?
0: Oo. Kasi I remember 2 years ako hindi nag-radio, right?
1: Yeah.
0: And then previous that, hindi na ako nag-ano. And then after that pa, oh my God, ngayon I'm excited. And I hope you're all watching and listening to our program, 92.3 FM. At gusto kong batiin ng belated happy birthday ang head ng Harmonico Filipino na si Alfred Araya.
1: Si Alfred. Ay, yes. Happy birthday.
0: Happy birthday.
1: So happy birthday to you. Happy birthday to you. Sana ikaw mag ano, sana ikaw ang
0: ano ka?
1: You're supposed to be the one singing.
0: Oh no.
1: At ang daming nag-join sa atin ngayon ha.
0: Oh.
1: Good morning kay Neil. Neil, LTQ yung ano sa pangalan doon sa ano, you know how people they rename their ano, but anyway si Neil organized the ano yung Gerald Anderson yung basketball
0: tournament
1: sa November 8. Okay, so we'll mention that one later. At hello naman, good morning kay Katya, magandang buhay. Oy, nakita ko yung ano mo, yung ginapost mo yung nahuli ka ng pumunta sila sa Sydney, nahuli siya. I'm not too sure whether ano yung pagkahuli. Basta maroon siyang ticket.
0: Is it a parking fine?
1: Hindi. Parang maybe went a bit, ano ba yun? Hindi ko magbanggitin kasi baka magkamali ako. But anyway, nandoon yung, nakita ko yung ticket niya. At tapos, malaki yung demerit points na, they took out. At one of them, actually, somebody didn't wear the,
0: Seatbelt.
1: Oh. Ano talaga dyan? You know what? It can be, I think we can discuss this one. Kasi it's our job, ang law, the driver's job to make sure that before he goes, he or she goes,
0: yes.
1: I know that everybody put their seatbelt on.
0: Okay.
1: But you're concentrating on the road. If somebody take their belt off, di ba?
0: Uh-uh.
1: Is it still, I guess you can tell sa ano na.
0: I guess it will, your car is gonna say, di ba merong indicator na may seatbelt. In fact, kahit na ako nagsosolo ako, yung isang passenger na seatbelt, nagbiblink. Sabi ko, wala nang pasahero. You know what happened? Yung strap ng bag ko, nandun sa side ng kapila kong passenger side, napipick up niya.
1: Ah,
0: hindi naka-ano. So, sabi ko, natatakot
1: ko na. Kasi sometimes your bag is heavier.
0: Yes, so no, your bag, the strap of your bag just went on that, you know, the strap where you click it, right?
1: But sometimes, pag, if you put something, say, ako, I'm driving on my own, I put something heavy sa ano, passenger seats ko, nag-ano yan, kasi, so that's why.
0: Nag-trigger, right?
1: Nag-trigger,
0: So, I was, like, minsan naman sa likod, kasi, you know, I have lots of things at the back of my car. Tapos minsan, naku, sabi ko, kasi minsan when you're driving, gumagalaw yon. And then nasesensor.
1: So masabi ko lang Katya, so sorry to hear that. Alam mo maraming points na natanggal sa ano kasi
0: three years bago mag-clear yun.
1: No up to ano naman.
0: Three years bago mag-clear. Ganyan, but you got 12 points and 3 years to clear.
1: So actually yung my younger days ano ako mga points ganyan like ano na lang pero I've been good.
0: Okay. I don't know if you remember I had my license suspended.
1: I don't know what I'm gonna ask you why and all that, but anyway, let's leave to that. So we can ingat-ingat lang po tayo kasi importante talaga na that we can drive.
0: At saka lalo na po doon sa mga nangangailangan talaga magmaneho katulad ko. Sanay ako lagi akong nagmamaneho pero ano very good ang record ko kaya may discount ako nung nag-renew ako ng driver's license. If you don't have any points taken out in the, I think 3 or 5 years
1: talaga?
0: Then you get a discount of 20% or 25% because when I renewed my driver's license may discount ako. Uy,
1: talaga? Been good naman ako for more than how many years? So yung younger days ko lang kasi yung parking sometimes you know. Anyway,
0: sa parking ang parking kasi doesn't affect your points, right?
1: No, I used to work sa ano ba yun saan ba yun sa Ascot Vale. So I go and I live in sa ano diyan sa Kialba that time. And then I have to drive to Bula Road. Hindi pa sa Bula Road coming from Tullamarine. Ganyan yan parang going down.
0: Yes, the old
1: road. My God,
0: road.
1: I think in 1 week I have that time more than $500 kasi tapos the thing is that they don't arrive all in one go, staggering.
0: Yes.
1: At tapos na ano ka nakabayad mo lang yung ano mo, yung
0: biglang darating.
1: Darating ano naman, and then after ano, darating naman. Oh my God, parang you're working for the fines.
0: Sa akin naman, it's not the fine yung binabayad mo. Huh. It's the points that you have to clear after 3 years.
1: Yung ganyan.
0: Nakakatakot.
1: Pero now I'm good. I'm nakonwood. Na ano lang ako nakong parking kasi over 2 hours sa labas natin. But anyway, let's go.
0: Mel Autocare is watching. Hi, good morning.
1: So, Mel. Sa akin, muna sa akin. So, good morning kay Neil, si Katya, si G, Lagax Agustin. Magandang umaga po. At, good morning. At nakita ko yung radio show mo. Ang busy-busy mo talaga, nakita ko yung, sa ano naman siya, sa Gippsland naman siya. She's a radio announcer. At kay Lillian, good morning. At kay Baby, yung classmate ko sa Dumaguete, sa Baco. Good morning again, classmate, watching with you. At Lillian, at si CDM Archer, good morning ate. Si JR Agurin, happy Friday. God bless everyone. Yes, thank you. Winston Kent Ramasi, good morning te from Winston Bake Shop. Ah yes, so Winston, kumusta ka na dyan?
0: Yes.
1: Sa ano yan, sa Queensland yan, sa Brisbane. Yes, at si Katya sabi niya, yes ate, seatbelt niya ni Bacol up niya pero si Chris Kadungog not wearing his seatbelt. Nilagay pa niya dito, sorry I'm reading this ha, hindi ako I'm not wearing his seatbelt on the back, he said sorry kasi daw he's sleeping. So baka he can pay the fine for you. ang mahal ng sleep niya ha, kasi
0: that is against the driver.
1: He said sorry kasi daw he's sleeping. I'm so annoyed and very upset. He is in Australia and he knows that. Okay. So maybe the compromise go half half, or maybe he's nice enough to pay for the full full fee. So,
0: kaya ano lang na, yung points, the merit points will be lang, on the driver.
1: On the driver.
0: That's the
1: okay,
0: thing.
1: Gusto mo naman mag-risk kung sinong nag-ano sa'yo?
0: Okay, gusto ko mabatiin si Mel Carpio. Good morning, Mel. He's watching, ha? Tapos si Babes Icaro, ang kasama ko sa choir. Good morning, Babes. She's on her way to school teacher. Assistant teacher.
1: Ah, so yan.
0: Oh, magbasa na tayo ng balita.
1: Okay, let's panghabol lang. Good morning sa aking pamangkin, Chris. At happy birthday sa apo ko, second child niya.
0: Oh my goodness, okay. Ito palang pamangkin ko sa LA. Si Arnold Dimbo is also watching. Good morning, Arnold.
1: Yes, si ano pa, si...
0: Alisa.
1: Alisa, nandoon siya, di ba?
0: Oh, I think she might be going to the Philippines and I'll tell you why.
1: Okay, alright. Okay. Mag-ano muna tayo ng news. Okay.
0: Pope Leo XIV after Klasana may lung cancer. Na-diagnose si Pope Leo XIV na may lung cancer matapos alisin ang bahagi ng kanyang kanang baga sa isang matagumpay na operasyon ayon sa Vatican. Tumagal ang operasyon ng 3 oras at wala naman naging komplikasyon. Upang maalis ang cancerous tissue, tinanggal ang lower lobe o ibabang bahagi ng kanang baga gamit ang video-assisted surgical technique. Inaasahan namang aabot ng humigit kumulang 1 linggo ang recovery ng 71 anyos na Santo Papa Leo. Nakatakda rin siyang magsagawa ng 11 araw na pagbisita sa Uruguay, Argentina at Peru mula November 6 hanggang 17 ng Nobyembre.
1: 3.75 billion pesos budget sa mga cancer patient. Naglaan ang gobyerno ng 3.75 billion pesos para sa Cancer Assistance Fund sa ilalim ng panukalang pambansang budget para sa 2027 upang matulungan ang mga Pilipino na mabigyan ng serbisyong medical para sa cancer. Ang sakit na kumikitil sa buhay ng halos ng 200 Pilipino araw-araw. Maaring makakuha ng tulong mula sa CAF sa pamamagitan ng mga ospital at pasilidad pangkalusugan sa pinanggagasiwaan ng Department of Health sa buong bansa.
0: Donald Trump dadalo sa ASEAN Summit sa Pinas. Kinumpirma ng Malacanang ang pagdalo ni United States President Donald Trump sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit sa Manila sa Nobyembre 16 hanggang 18 ngayong taon. Ito ay inaasahang dadaluhan ng iba pang leader na miyembro ng ASEAN at Dialogue Partners kasama na si Trump. Kinukumpirmi pa kung si President Xi ng China ay dadalo.
1: Saudi igagantay pagkasawi ng 18 katao mula sa airport attack. Nagbanta ang Saudi Arabia ng seryosong pagganti sa sunod-sunod na pag-atake ng rebelding Houthi Irmula Yemen sa King Khalid International Airport sa Riyadh at iba pang paliparan nito na ikinasawi ng 18 katao. Inako ng Houthi rebels ang mga pag-atake at nagbantang patuloy na tatargetin ang mga pangunahing transport hub ng Saudi Arabia. Kinondina ng Saudi-led military coalition ang mga pag-atake at nangakong ganti sa nangyari, nagpahayag din ng pagkondina ang United Nations at ilang leader ng mundo. Samantala, sinumpende ng Philippine Airlines ang mga flight patungo at pabalik mula sa Riyadh hanggang sa November 29 dahil sa lumalalang sitwasyon sa King Khalid International Airport.
0: Meralco inutusang isoli ang 2.64 billion pesos sa mga customer. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Manila Electric Company Meralco na mag-refund ng 2.64 billion pesos sa mga customer. Ang aprobadong distribution rate ng Meralco ay 1.32 3522 per kilowatt pesos Pero mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, naniningil sila ng $1.55 per kilowatt o mataas ng 0.20 cents per kilowatt sa approved rate. Ang refund ay nagkakahalaga ng 0.1020 per kilowatt sa loob ng 6 na buwan at dapat umanong maging hiwalay sa line item sa electric bill.
1: SB19, Bini, palaban sa 2027 Grammy Awards. Palaban sa 2027 Grammy Awards ang SB19 at Bini. Nagsumiti ang SB19 ng entries sa dalawang kategorya, kabilang ang Best Asian Pop Music Performance para sa kantang Visa at Best Pop Duo Group Performance para sa Loles. Tatlong kategorya naman ang target ng Bini, kabilang ang Best New Artist, Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig at Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World.
0: At ito po ang ating balita sa araw na ito. Handog po ng Abante.com na ito po ay sinaliksik ng ating pong radio member at ating pong batikang radio broadcaster din na si Tito Jing Sosa.
1: Ito po si Liz Hani,
0: Jenny De Chapco.
1: Yan po ang ating balita. Okay, ano na natin ano ba natin yung weather ng ano ni weather
0: hindi
1: ng
0: hindi mo pa nasabi ang weather, ikaw ang weather.
1: Oh, weather.
0: Ikaw ang weather girl.
1: So today is a high of 23.
0: Woohoo!
1: And low of 10. It's good for washing, guys.
0: So
1: if you want to have a break tomorrow, ngayon na magwashing na kayo if you're at home, of course. Saturday, high of 24 and then low of 11. Sunday, 26 and then 27. Ang ganda ng ano.
0: Ang ganda ng weather.
1: Ganda ng weather. So there you are, guys. Ang ganda ng weather ngayon. See, I'm wearing this parka kasi malamig kanina. Eh.
0: It was 8 degrees.
1: 8 degrees ba yun? Oo.
0: Ako, pumasok ako na initan ako. Inalis ko yung aking cardigan. And then, maya-maya, parang lumalamig na naman. Sinuot ko na naman siya.
1: Ganyan. Oh. Kasi we get at 5 o'clock in the morning, guys, as you know, to be here on time.
0: Oh, that's right.
1: Kasi the traffic wasn't too bad.
0: No, pero, today it wasn't bad.
1: It wasn't bad.
0: I was surprised kasi last week, medyo maraming sasakyan last week eh.
1: Mm, totoo. No. So, pero ngayon, ang na-slow lang kami yung when you get out sa, Babula Road yan. Kasi yung
0: papuntang Belka.
1: Yung papunta dito na, yung sun.
0: Yung glare ng sun ko. Kasi, sunrise. Diretso sa mata mo, pag medyo tumaas na siya, ayan na. I know, na-experience ko yan eh. Actually, meron ako isang kaibigan, kilala mo yung kaibigan ko to, na nabunggo siya because hindi niya nakita yung arrow kasi direct sa mata niya. Yung pala merong papasok, dapat right of way yung nabangga niya.
1: Oh, ganyan ba? Oh.
0: Correct. So, you have to be careful. At dun po sa mga nagmamaneho, on your way to work, glaring po, slow down. Wala naman po mawawala kung mag-slow down tayo kasi para maiwasan ang aksidente at ang traffic para sa ibang tao. Kasi very inconvenient sa ibang tao, diba?
1: Oh, totoo.
0: Naku, ang dami-daming mga aksidente. Alam, on my way here, nakikinig ako ng mga news, lagi ko narinig yung mga breakdown sa Westgate Bridge, dito sa Clyde North, sa Monash Freeway, sa Talamari. Oh my God, sabi ko, lahat na lang accident sa may Ballarat, nakikinig ako. I don't use my GPS, pero lagi ko yung ino-on just to guide me kung saan ang traffic so I can find another way in case ma-stuck ako, diba?
1: Yan, So talagang, it's one of those things when you travel, especially, parang kayong you have to be here on time, diba? Before, as I said, I was 5 minutes before. Tapos, kalma lang ako. Before, I used to panic. Pero ngayon, I can do this. So, diba, kalma lang ako, diba?
0: Correct, yes.
1: At tapos, yung first day ni Tita Jenny, wala pa akong, I think I have about 15 minutes pa ganyan. Parang na-panic siya. Tapos, hello, Liz. Saan ka? Sabi ko, I'm not too far away. Imagine ngayon, 5 minutes beforehand lang ako.
0: At saka nasa studio 1 ako, oh, which is na, kaya faulty pa yung ano, faulty yung microphone 2 na ginagamit ko, unlike this one. So, at least naalala ko, studio 2 ako ngayon.
1: Oh, actually, sabi ko, I'm sure she will remember na studio tayo.
0: Of course, ikaw naman. Ikaw naman, kahit matanda na lola mo, retentive pa naman ang memory ko.
1: Excuse me. So, yun. Pag-usapan natin. Mag-ano na, mag-break muna tayo, bibigyan tayo.
0: Christmas.
1: Okay, magsalita ka, maghanap ko ng Christmas.
0: Naku, sige. Okay. Ngayon po kasi, malapit ang Pasko. Of course, usually, di ba, tayo mga Pilipino, pag po burn na September, October, ayan, ibig po sabihin, burn, malamig, at kaya po tayo ay nag-prepare na ng ating mga Christmas decorations, Christmas songs, mga Christmas gift, mga pang Kris Kringle, mayan na, marami ng mga preparation yan. Kaya po sabi ko nga kay Liz, ngayon kailangan mag-Christmas songs
1: tayo,
0: na.
1: Pero ato, Pinoy tayo ang ano ko. Oo
0: nga.
1: Ngayon,
0: oh
1: so, my ngayon, God. Okay, you're asking for Christmas song? Ito, para sa
0: ay, handog ko kay Dom at saka kay Ruel na assessor namin nung the other week sa Wednesday.